0: ko fa karsa men ko mo nyangole adamadente ibranya yi
1: docteur yala o kora de ko imasa o be femi ke iye kasoro ikado jurudo ikakan ka misara ni ifana korobayara wa
0: alele wori cho ankan wolo mangu ke donc o ke menyu wori ila moto ke wuro kalo ko itato le di tin sai fana yi mo baluta sai fana kablata sai fana bulundata yela mola kan wole di yela mola
1: O famiala masa o demeni akaka docteur Bamba Bora Sisan ka fo anye mwara benaye ni kenenka naye denye masa o babolo balma o bafe Issa Ouedraogo
2: Nam
1: Ambora Sisan ka Aminata Yataraka Seria Lame anye docteur Bamba Fana Lame yala efana kera akukono kateme walma iba akukono wa
2: ne reba akukono ta mene ifere yala masa o demeni wajibi yani lo adama den kelen kelen bema oko masa abden baluka nyimbo den farabo masa baluka nyimbo masa demeni o wajibi yani lo adama den kelen kelen bema mekata la moya bolorani ale wajibi yani teta la moya bolorani ifanaka tu ufanaka magamaga ina fono na ni watan kumoyi ika wala ma onana ni maluboro kumoyi ka afoi aya bolu peke nyoroka noi obulu keke nyoka mia je eka dafa meni lombe no nana ne kumu mu ele lubanya no nana ne kumu mu ele lubanya na boye ira e otichu gudu warinyini na oto fasado barara demeni kujibu ye nita aba adama den fo wala ke fo ba to chama bi anfe lunu lu koroni parce amana nani koko ele bay no idoni lo ikorkelo botive pa ki na ka soufri et ifa ka siga et ifa ka toro et tu ba kai do ata kungwa bara fo irado
1: nga docteur Bamba Bora Sisan ka foko uyake eye kasoro wati mina setunte eye yala sisan efana ye bara soro ifse ka soro doni soro iere yala efana mankanga ke idogo iwa
2: ene be sika fo idogo ni koma au fana idogo ke ne ka bani ko ru fana mako fe munu nan ibtu go dafa dafa le uwake wala o sika nani wa muwa kunwe ele wa tan woro bo o be e wa e ba fo wa dobo e dobo wala me eta ka chaya ka temo e parce que l'or ife sono nele a noia o yetumo otumo mana na kungwe ele luba ke ko pasto ya ke ye ka temeni oti chubu do ni ko ra ka ye e bi ele a lu ko kan ne na na chana ibolo lu lu ya ra ka ku ya la ni ye wa ga ni to ko ni o ko ai ni bi a nya mi na bulo ene ke ku fo ye da sa na ko ni ka to ya la ke ne ma sa
1: Docteur Mamadi Bamba.
0: Naam.
1: Issa Ouedraogo Bora Sisan ka afoko akaka demeka do nga masa yoro la okaka nga nimoni do be ikanka oluto uka ake oyere yeni ibe to ko fe ku deme ska mu foko la.
0: Menye kala anu braya. Ni le men kera fendi fami kono idoni numba ikoruba ile le be pousse la boton ka ke fendi brete. Me yani alie yani wol fana al ta ko kya gira nya wati mena woni pansi mi tenim be ile lilo la wola u fana nya ile ma kuna wuli dole di fami ko roi na la bon kono la ma kuna wuli dole di an mara fe ya kwa idilo idoni ko ro kal tanam pusi je mi ina ni fa ki tanam pusi nya men ka tayi ke fini an mara yan ko ni a juman te wodi ni kam mandin ka fami be taya a ke ko mal be ni kan kele de ma tole de na tel komen fu ko ro li doni di pusi ida ke fa fami do fana kono doni ndoli wol franka sabati wol sabati ni korol ma sabati doni wol franka korol franka fusila taw wol franka here from ancial ta kuna wati menna donc wonde meni an mbara pantoya oti basidi
1: oti bashi aminata yatara
3: janaba
1: iko kuma damne na iya ira ka foko la nyini chaman kera efe wati do langa inana afere soro ka dansigi o dola yala mugo ka la nyini efe waliko fanfe yala otake kuma do la niye soro doke walmani ire ye fanga do soro bara la ibe sran ka fo mawi wala sa dokana na fara nyini no kan ife
3: anjana ba o betaka nyogo na o paske ni afara ko kunu ebe fla soro wabina ni ko problem me seme ela ni ewo sini giga soro gara tani yara kwani mi yere soro ni million problem ni ama nogo abato iere bika ko kenen keren ka be iere ma demen ye jagwea ye ni kwanu bolo jagwea do ini iwolo fa iwolo ba nyokon chelala yana i walma i dogo muso ni dogo kew kwe balmo o munu kwanu me dukele wano aka kani ni me degun kona ni be se ka koke ni se ka koke ni me se ko tiki demen kataka nyefe aere fene ka se ka aere soro shini o kwa ne boke o e kwalto e kwalko ta fanfele nemeseka e kwal sara ndogani mye ma sara nte al olu jate an nemesa juru de ta fo sara moke me ka foko ibe na aere soro abi foko no ni karta mso jigina o ka denguni be no on ebe ni san denguni na demi soro wakati kuma ma sara ila yoro kono kumoke wakati deguma nga takable kelendala donc ne kon na ki na bi o sira de ta abisika nuka nere bulu chuga amina ni komu nimesika mwa mi ndeme bi ibalma doga na kasunye na ku ne wana kukadine ka jago doda mine bi o akina suku kadine no waribe ne bulu nebese wota wodo tigima taganyebe nikono pase ne jago doda mine okoro shini ramu saka misenu abise wota ere me o kapitani mwa mi mena jen domo don itna keme fula jan, itena keme jan, itena binani jan. O dungoro dungoro, dum neba fati nyana go mwanti bolo kadama. Tiseka dala paska bali kuna wari tone nebe bolo adese tiseka kila, tanya tiseka kila. Wabena ni konsekansi wera munu yoko lolo ufeneka bo. Taka lenye fe paska abina foku warbe karta bolo abanja ala bolo.
1: Uwele di Isa wedra ugo ka alifana ka hakili nataye. Isa ambe sigi ema sisa. Yala ka foko abe ka femi benyi nefe asetenye au fana ka doke au yereye neka soro ka odeme ote balmaya fana yugo yugo wati dola
2: metuma doran balmaya ni yugo yugo ere ili shija ni kenya ni baraka soro kono kateme balmaya lakulu ya doka tuma dobe balma nunu dobe uti ele nyafede ele kere sababu ele kere chua mika nyani ulide ulufana kana akili yala epe korondoko atyana etugura sramiko ele fanabe sigra akili na ta do duma ni deme ni lo se ka mugo nya alira ibo deme na yini olu ti bo ru ba ni bera na agra ko mumba ma muso ya fo choka mi ka bo malira ni ba mo do be no lu na olu ye o ye problem ru olu bolo do ere ta ordinance koro plastifié ka na ai to me ya ka se le bo ja na nga muso do to abu bana carbon ka ere ka be pongo carbon do to era ka tu bana papier ira e tu ba deme tu ma be bon tana si sanu eze ni ele olu nele nana bo olu kalama o nana e goshi goshi abe shi e damani bo eze tono bo olu deme na tuguni wa ha me tana si sa ni degu lugu balmanche kaka ke kum amankene dese ba ye ikana loka fwa ka dobo mfe ibe ta lo ka loka li degu nke abe kene ya soro prop ni kon mese ka alike balma nine ya lo chian chana ishi ya kongora amai ibolo mese ki deme ebe dumu ka fwa ke meka nimbo ale rani kafuko mbalama nana chene fladia wakilinde wafladiani kolo neisa ki balama fwe dena alira
1: akagele Dr. Mamadi Bamba
4: naa
1: ambe segi ema tuguni ambora ka aminata ya tarani Isa Wedraogo lame sisan olukuweka dansigi kodo la kata balama ndo fanfe edunko anfe farafina anga takabolo do anga nyuron deme kaloni nyuron ye sisan binyi nga yala fere dove ye mina mabese ki balama ndeme kasoro ima iere churuwa
0: mwote se iba de mal demena ka ira la perdi quoi ne iba de mal demena ila demeni fankale la ta al fanani wagne al fanani kali ira di me demeni de medina di ira la perdi ie o matankale sino adike yele bonodi idi ma yele kokun a traite en di ama feleba ite mba wabara a tre wasu kala alla me bi ama feleba rabbi ka tre jama wole ki la bi quoi donc faut moi i janto li ira ro ye ko sanya mol demela alali reso meni ekol ni mbaro mutu ka fanya men ngam bal ke ka fanya men kam meni ekol la ande wol deme kala ekol sra kala tini sanka kaye san ka balo di aluma meni meti la ande wol deme ayal la transport sron ka wa barake ko meti ke meni do min te kredi meni do ko min te kredi meni te meti la al telo kola wol deme beleman katemin parce que wati pe puri mole wol di quoi ikano mo kalma basa mo de mena katim to di moka basa leza iba basa ta kabla iri la ka iri gbati ali ye me aduma den to di iba o ta kabla iri la iba gbati ne ka dibi donc wada o bari mansu mo o edi ke dale kwa
1: o famya na kosobe aminata ya tara ambise gi ima kokura mulla dilikan be fe ka fo sifu ye e kon sira ka fere soro akagele munu mahalsa ka foko ay ntese ka deme la dilikan jume be fe ka fo uye wala sa uka deme dum ka soro amadi ula
3: jeneva de gumene re ka ansa ko ye ni fo we fere ye me ga ni sira bolo toma nga il n'est pas dit que mbora problem kono me yorom na di me me se ka mi fo nyo wana unyena oye de bi genetika geleara genetika geleara oni akololo ufine bi nyo wana sorote mi mbo mwo kana taga doni sigi yere kan ite se mi mkoro ube kila kana ni problem ni kan kene asira fe kuwere kuwere ube doa kono me me se ka mi fo doron oye bi mwo ka don kafu ka priorite mi yala mune ga gele ne bolo nyere be se ga ni black rfa na chini ya sigi kama na mi tora ni saka mi ga ndu kono o ja guare me se ga fo so ba ga an se ne ga ge irresponsible we na ma sa u bi u we na be be du kono nyoko nga ban ma ya re ja e o yi o ga se ga don don ke nyoko nga a ga no ko ya be bolo don ni mi me se ga o sirata no ko ni bolo o ya no ko ya to go ni mai ite se ga fe ni laban I kana danne bibi na ebe wuli bi ka do e de gun kono ko deme sini o ti ba se na bolo ko ga bo o problem na ko ta ko ti ga di ma jale ne o ka ba de ni mi se ga mi sa landa ma ka kile na nga si da la do no so ko ma mata bara ro la nye bi de mi sa mi sala la o mata ga e ko la ni o le gun ni ne o e won to tara e ko la ya la o mu na so o go ma go e ko lu ga e ko war di ma sara ko u lu gena nungo malanga o masau ye mufo kuwo go war tu bolo ku ata e gwanda ko ni olu dogo ku flesu olu te ata e gwanda adu war ku mene bolo ne tara u ga e gwanda ka taga war don sara pur go wase ga kalanda ne o war sira dana waga kinna u masau ere be na ne no fe ku u gena bituguni ko ne te taga war sara ne u ga
1: deli ko e
3: aha ne wo bo wonne ku akila ne buga au bulu ma demeri au ku wola menete na au dun ku wota wu gen ku wi ne re ta u ben bulu ne ma se olu ka doni be foro ne akila mi nyon demeri me ni bulu jan doni mu go e bi u bu panki I kama wonne mi ne wal me kane mi go re famia si tan don ama no go pa demer kan no me an akli to an yere la to yere la ore nyon te
1: o do nyon te ini che isa a we draugo au kuma kumche la mu be fe ka fo la dilikan ye la me bara oyi
2: la dilikan mi ne fe ka fo la men ke la oyi ni mo mi be demer fe balama bulura na se bi ye na be demer fe na be demer fe bamba iba deme akanya taka soro me deme ne fana kana teme chie kile chie fula nyana manka bamba ibi mwibi deme fe ika deme me mi nana sita ne tabataba ke lombe kungo u mwoko kao kungo ba aleka kungo ti mwoko kao kungo ba aleka ni ma ale tiki bo ika vira ele makusara oko ni ibi na danga to kononton deme ibi dapatan ele ka tanaye don nekono meseka mira anga bamba ka amasa o lado seko damako ira andoronu ankoro mire demefe ango deme menele re na sika jati re takaye ni ne re takake ata jago kunleni ibi boro bwara ni mi boro bwara nyembero bu flefie eta
1: iniche ikani ladilikan la oyere de vedansigi anka ni jemukan na awe awe niche au sona kanga wele jabi docteur mamadi bamba kabol lagine iniche Aminata yatara kabo mali la ifene niche isa a wedra ugo kabo Burkina Faso au be folendo au ni chaso na kanga wele javi
3: wele vi yere yola
1: kanyina iere ko ni kande tubanda bi RFI madenka la mebara au niche au kat lo majola kanjme be jemukambe kunche yambi doko nata ambe nyoron soroni babu were ye yanoche ambe nyoron to ye

0: efe. So na nele ya no ya oye tumo tumo mana na kungwe ele luba ke ko pato ya ke ye ka temeni. Oti chubu do. Oti chubu do. Niko raika ye. Epi ele ya lobo toka nenae. Na tiana ibolo lulu yala kwa kwa yala ni yere waga ni toko ini yo. Ko ayi ni biya nyaka minabulo. Ele ke ko fwe dasa na kule yi katuwa yala kene mansa.
1: Docteur Mamadi Bemba.
2: Non.
1: Isa Ouedraogo Bora Sisan ka afoko akakan deme kado nga masa yoro la okakan nga nimoni do bey ikan ka oluto uka ake oyere yeni ibe to ko fe ku deme ska mu foko la.
2: Menni kala an braya. Ni le men kera fendi fami kono ido ni numba ikoru ba ile le be pouje la boton ka ke fendi greke. Me yani alie yani wul fanyal ta kukia gila nye wati mena wende panzi mite nimbe ili ilo la wulta ufananye ili ma kuna wuli dolodi fami kono weina la bunkono la ma kuna wuli dolodi anu marafe ya kwa idi ilo idoni likoro kala chana mpuse jemi ina nifati ifana mpuse ya menka tanyi kefindi anu mbala ya mkoni ajuma nite wudi nika mandinka fami beta ya akere kumal bebe ni kankele de matolo demna tel komen fukoro li doni lipuse idi ati kefana fami doni fana kono doni ndoli ulu franka sabatiko Ole sabati ni koral ma sabati. Doni wole fani koral wole fani fusi la sa wole fanda restaurant kanzi al taku kuna wati mena. Donko wode meni anumba la fanzi ya uti basi di.
1: Ote basi. Aminata yatara.
3: Janaba.
1: Ika kumwa damne na ya iraka foko la nini chama nkera efe wati do langa. Inana afere soro ka dansigi o do la. Yala mwoka la nini efe wali kufanfe yala otake kumado la niye sorodo ke wali mani ire ye fangado soro barala ibe saranka foma uye wala sa dokana nafara nini nuka ife
3: anjeneba ove taka nyo nao paske ni afara kukunu ewe fila soro wabina nuko problem beseme ela ni ewe sini giga soro gara tanyi yara wani imi yere soro ni milion problem ni ama nongon abato iere bika ko kenen keren ta be iere ma demenye jagwea yi ne won bolo jagwea do ini iwolo fa iwolo banyo kontelala yana i walma idomso ni dorokeo be balmo o munun kwa ni dukene wono aga kani ni me de gun kona ni be se ka poke ni se ka poke ni me se ko tigi deme kataga nyefe aere kene ka se ka ere soro shini o kwa ne boke o ye kwalto e kwalko ta sanfele ni me se ka Nemesega ekwal sara ndogani mye ma sara nte al olu jate. An nemesa juru de tafo sara mwoke. Me kafoko ibe na yere soro abifoko no ni karta mso jigina oga demuni be no. An ewe ni san demuni na. Demi soro wakati kumama sara ila yoro kono kumoke wakati debu manga takable kelendala. Don ne kon ngaki na ebi osira de ta abisika nukwa nere bulu tuga amina. Ni komu nemesega mwami ndene. Bi balma doga na kafinya na ko ah ne wana kun kadine ka jago do dan ne bi o akina suku kadine no war bene bolo ne be se ko ta ko do tigima ah saganya ben ko no pase ne jago dan ne o koro shini ram sagam senu a be se ko ta yere me o kap tani mo ga mi na je do mo do itna ke mes la jan itena ke me jan itena binan jan o dumoro dum ne ba fatri nyana go muwan ti bolo ka dama ti se ka dala parce ka ba ni kuna wari to ne ne be bolo a de sete se ka kila a tanya te se ka kila o be na ni consequence wera mun yo kolo lo fe ne ga bo ta ga le nye fe parce ka na fo ko war be karta bolo a ba an jala
1: bolo o ye di isa Ouedraogo ka ale fana ka haklina taye isa be sigi e ma 600 yala ka foko abe ka femi benyi ne fe a seteyi afana ka doke aw yere yene ka soro ka odeme o te balma afana yoyogo wati dola
0: metuma dora ni balma ya ni yoyogo yere iri shi jani kene ya ni baraka soro kono ka teme balma ya la kulu ya doka tuma dobe balma nunu dobe oti ele nya fe de ele kere sababu e kere chwa mi ka nyani ole de olu fara kana akli ya la e fe korondo atiana e tugura frami ko ele fana bisigra akli na pa do duma ni demeni lo se ka mugonya alira ibo demena yini olu ti bo olu ba ni bera na agra ko mumba ma muso ya fo chwa mi ka bom malira ni balma do be no lu na olu yo ye problem lo bo olu bolo do ere ta ordonnance koro plastifier kana ay ah comme ya raf sele buru jana nga muso do to abu bana carbon ka ere ka be ko carbon do to ayra ka tu bana papier ira e tu ba demet ma be bon tana si sanu e se ni ele olu nele nana bo olu kalama o nana e goshi goshi abi shin dama ni bo e se tono bo olu demena tuguni wa mais tana sita ni debulu bu balmanche kaka kekum amankene dese baye ikana loka fo ka dobo mu fe ibitalo ka lokali debulu ka kene ya soro prop ni kon musika like balma ni ne ya ro chian chana ishira kongora amai ibulu musika ibene bu dumuka fake meka ni bo alerani ka fo ko balma na na kene fladia wa klinde wa fladia ni ko ne isa ti balma fo ibene alera
1: akagele docteur Mamadi Bamba ambe sigi ema tuguni ambora ka aminata ya tarani isa obedrago la mesisan oluku beka dansigi kodo la kata balmando fanfe edunko anfe farafina nga tagabolo do nga nyugon deme kaloni nyugon ye sisan bi nyinga yala fere do ve ye mina mabese ki balmando deme kasoro ima iere churuwa
2: monte se ibare mal deme na ka iere la perdi kwa ne ibare mal deme na ila deme ni fankale la alfanani wanye alfanani kialu yeredi me demeni demeni nadi yere la perdi iye womatankare sinu adike yele bonodi idima yele kukunu atrete mbi amafeleba ite mbabara atre wasukela alla mebi amafeleba rabi katre jama wole kila bikwa donku fukmo ijantoli yerero iye kusanya mwole demena alali yereso meni ekolo mi mbari umzu kafwanya mengam mbari kekeke kafwanya mengam meni ekolo la andi wole deme kala ekolo sra kala tini sanka kaya san kabalo di aluma meni mbiki la andi wole deme ayala transfer sron kwa bara ke kwa mbiki meni drogo minte kredi meni drogo minte kredi meni mbiki la alkele kolo la wole deme beleman katemini parce wati pe tulimole wole di kwa ikano mo kalman basa mo de mena katim to di moka basa leza iba basa ta kabla iri la ka iri gbati adiye me aduma den to di iba ota kabla iri la iba gbati ne ka dibi donc wad o badema su mo o edi ke dale kwa
1: o famya na kosobe aminata yatara ambisegi ima kokura mula dilikan be fe ka fo sifu ye e kon sira ka fere soro akagele munu mahalsa ka foko ayi ntese ka u deme la dilikan jume be fe ka fo uye wala sa u ka deme dum ka soro amadi ula
3: jene ba de bu menere ka alsa ko ye ni fo we fere ye menga ni sira bulo togoma nga il n'est pas dit que mbora problem kono meyorom na di meme sika mi fo nyogo na unyena oye de bi genetika gelera oni akololo ufina de nyogo na sorote mi mbo mbo kana taga doni sigi yere kan ite se mi mkoro ube kila kana ni problem mi kan kene asira fe kuwere kuwere ube doa kono meme sika mi mfo doron oye di mbo ka don kafuga priorite mi yala mune ga gele ne bolo nyere be se ga ni black rfe nya kin nya sigi kama na mi tora mi saga mi ga du ko no e ja go are me se gi na fo to ba gi an se ne ga ge irresponsible ye na ma sa u bi u be na be be du ko no nyogo nga ban ma ya re ja ye o ye o ga se ga don don ke nyogo nga a ga no go ya be bolo don ni mi be se ga o sirata no ko ni bolo o ya no go ya to go yuma ye ite se ga fe ni la ban i kana danne bibi na ebe wuli bi ka don e de gun kono ko deme sini o tigi ba se na bonu ko ga bo o problem na ko ta ko tiga de ma jalai ne o ka ba de ni mi se ga mi sa landa ma ka kile na nga sigi dala don o so ko ma mata bara ro la nya be dem sam sala la o mata ga e kon la nu we le gun ni ne o e won to tara e kon la ya la o mu na so o go ma go e ko lu ga e kon war de ma sara ko u lu gena non o malanga o masau ye mufo ku o war tu bulu ku ata e gwanda ko ni olu dogo kun flae so olu te kata e gwanda ado war kumene bulu ne tara uga e gwanda kataka war don sara kurgu wasega kalanda ne o war sira dana wakati na u masau ere rebe na ne nofe ku ugena bituguni ko ne te taka war sara ane uga
1: kini
3: aha no mo bon ne ku akila ne ka au bulu ma demeri au ku ola menete na au dun ku ota ku gen ku oi ne re ta ubi mbulu ne ma se olu ka doni be koro ne akila mi nyogon demeri me ni bulu jan doni mboye di ubu pangi ika ma unne mne wal me ika ne mne kore fami ya si san don ama nyogon kwa deme ka ino me anga akili to an yere la so yere la ore nyogon te
1: olu nyogon te iniche isa wedra ogo kuma kumche la mbe fe ka fo la dilikan ye la me baga oye
0: la dilikan mi bne fe ka fo la menike la oye ni mwomi be deme fe bala mambulura na sebi ye na be demefe na be demefe bamba iba deme akanya taka soro me demene fana kana teme chie kile chie fula nyana manka bamba ibi mwiri demefe ika deme me mi nana sita ne tabataba ke lombe kungo umoro kan o kungo ba aleka kungo ti moro kan o kungo ba aleka ni ma ale tiki bo ika vira ele makusara oko ni ibina danga toko nonton deme ibe dapatan ibe katanae don ne kono mesega mira anga bamaka amasa o lado seko damako yira andonu ankoro mire demefe ango deme menele rena sika jati yere takaye ni ne re takake aka jago kundeni ibi bolobwara ni mi bolobwara nyembero bu flevie eta
1: ili che ikani ladilikan la oyere deve dansigi anka ni jemukan na ave ave ni che au sona kanga wele jabi docteur mamadi bamba kabol la guine ili che Aminata Yatara kabo Malila ifene ni che Isa a Wedraogo kabo Burkina Faso Albert Folendo au ni chaso na kanga wele jabi
3: wele vi yere yola
1: kanyina iereko ni kande tubanda bi RFI madenka la mebara au niche au katlo majola kanjme be jemukambe kunche yambi doko nata ambe nyokon soroni babu were ye yanoche ambe nyokon to yeni

0: Aunit le RFI mandinkan la mebagaw nege kanye tan ani flasira mande kanye kilimbe oje praya Cap Vert jamanakan.
1: Jene babaro.
0: La Guinée 600 sanu sensem bali fosi mankan kabo jamana indafe kasoro ama bayelema nye jamana kuntigi Mamadi Doumbia kala tige talenye ayo foka gelea sanu bo chakeda tiguye jumadon La Guinée muso sifiu ani jamana don beka kanka sanu bo tono soro Mamadi Doumbia kote ame lalaisha dukureka nye folu soro dakuna Burkina Faso ma folimba kele nyugona de bolila kataka u kalifa fafala dugula Côte d'Ivoire korodou minu nye sina uka duguma uwe marala Burkina Faso tlebi anfanfe. Coupe du Monde 2026 a kenekan, Cap Vert ma konanendo ani Uruguay ka nyuron kumbe nabi. Yala abenase ka disi gosi. Iko ayake chugamina Espagne nye korowa ambe jabi soroni kene nkono. Au bismillah koko. Ntube kafo awye sisan lagini marabao bafe ka yelema don sanubara uke chugola jamana kuntigi Mamadi Doumbia ko lagini ka sanu sensen bali fosite na botuguni jamana dafe kataka yoro wele ka soro ama bayelema jamana kuntigi ko chakeda munube sanubo kuka kanka ibayelema ka sanu imbayelema lagini dugukolo kanka soro ka labo hayo lase sanubo chakeda tigu yere deye uka nyonye do senfe jumadu lalesha dukure initle
2: initle jeneba
0: Mamadi Doumbia Mbiyako sanubo tono kakanka se lagine jamana don de mafolo.
2: Uwe rade do jeneba jamana don kaseka ukwa dugu jugoro na folo tono bo ani jamana ka iruwa fere latike nta kunye ode ye Mamadi Doumbia fe. Okama aye kankarima da kande keka gele ya sanubo la uye sanumba ele mabali labolila. Ako sanumbara ke la uma akakuma ukononka nana unyekoro katiende fo uye. Kama na mokosi fela nyininga kanana akalayudu kande timelila. Jamana don sigilendo kamin kononka biwati jan haba farakan kale kale nka fangata kayi laidu de ta ka fusiri geleyala mimbe ka jamana de um balika ukwa dugu jukoro na fulo tonobo aka fola ko la Guinée be jati jamana ba u fe dugu jukoro na fulo chama be yoromina ga katika sika o tonobo ni beri kama jamana kuntigi ni latike inta ka la Guinée sanu boli bali ka fara o kan akoko sanu ba ele mali bara be fana be na ke sisani no jamana kono aba fo ka geleya sanu bolo uye ko fem fem mana ikun geleya ka la Guinée sanu ba ele mabali labo ko nyangili berebeda otiki kun onyangili fere do yeka otiki ka yamaru ya seven bosi ala anika nomine kiri nyakoro Mamadi Doumbia be asisi akamfana ko latiga ina ko mogo mabo mogola wakukuma nyoganya fosi de tena yi akola jeneba
0: ni cheni nyefolu la lalaisha dukure Burkina Faso donate mefanga wasado be jena kunu ka sadia dota jamana don ka dine o matarafali kama o sadia bayira ko dine min kadimi ye ibese ko sirata kama nga dine were mogo kabonye akunde yeka asigi nyoganya nyoganya dina ni nyoronche ani ku da makenye jamana kono sada kurain be korofolu ko dina ni nyoronche sisan ko jekulu dine jekulu minu be jamana en kono ku ka kan ka nyon la je jekulu bado kono min la ko doni do maraba o fe sada en bayira fana ko mo minu ye koni ok ma ofo dine sara kan ku be se kan nyangi ni san kilim fuka taka se san bulum fla kasoyi Burkina Faso halisa ma folim ba kelin nyona de bolila ka fafala dugu segere ni ndoko kun kono obe Côte d'Ivoire akoro dunyanfana ani mali danchefe uyereka fola ubolila binkanu denye minu nyesina uka duguma uwe marala Burkina Faso tlebi anfanfe ufambaye baramarala odeye fafala duguka kumala sila yereka fora mafole nunu kakuma kagele sabula u aklima sigi alisa anka edelame
3: Kuko bengani vlao bina waka mwe kulu bola uyu jibure kabonu ka bagando uye bo sila kuna fana wesegela bango na kusebe nuko bano ya do reta klange here bana sila kuna ziu jigila yoromina mwota dandike kumanda mfana ya asamaji akambala population ma population here demeku yoru kafani duma uluna ka ubulu franyo kakadumi duma doko kum la pliva uchama ni bagantiku ye no nana dudu nuko nana yika fo ko kero ku gule aluma ma ko ma taxi ki ron la shala doni ko mun mun na ka sian fe on na jet buti ma o yan wuli kan ko fara jom ko ko est ce an be se ka joji korwa ko passe o li banti banti se ka mara du ba kon o kela mi e duti ga fo ko a ba be so se ko reso ko ko reso mo gan a o fanda kli be yele mana fe o be yoro mana si sa mo li la ma fe bon chama be ni ka sura mo ki me flala
0: Nigeria jamana na chemar fatigu ye senekela tan anikilin faga doku yunkono binkani flasenfe jamana yunko rodugu na koronche siru kafula
1: RFI.
0: Coupe du monde kunafonia ou la 600 Cap Vert ni Uruguay ka nyukonda mbolo dalendo ka ke binege ka nyemugwa anifla mande wati ama konone ndo kosobe sabula Cap Vert ka boko folo la Espagne nyekoro atuye mgo chama ka dana ya soro a kelinko ka a nyejo Espagne tala ni ka flanimbike nga wala sa Cap Vert ka sibe ya soro bi Uruguay nyekoro fu akadofara chesilikan uye ntolontanko dombara sa josila ka jetimnei.
4: Bita kaverni Uruguay ka nyonkumbenda fe antena nokaya bauma uka kulin kon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bu bebolo donc uka bi nyonkumbenda fe ate nokaya harisi nyakele nga kaver hasike be soro kaver bolo bauma Uruguay beba don ube chelu minu don ate chaya kosobe fokat la kaver nanyu ka boko folo roje kosobe uni Espanye nyokonche anya ade kuka kofet lontan akayende kosobe uyu sinsi wade kam ka desela se Espanye Spanyma, ndefe na fora ku yet lontande wala hali ya kelen wala uye dofara uka chesiri madron uka kofet lontana ubese ka gele ya chama na se Uruguay ma ubese ka Uruguay bali chelu donna ubese yere ka sebe ya soro Uruguay kan na fora uka nyafet lontana uyu chesiri ka koba uira lontan kene kan ubu jija chugu ya muna kofet lontana wala hali ya kelen wafana uka ira uka nyafet lontana ni uke radron ubese ka barna ya ku ira lontan kene kan
0: Tolontan ko dombaga sajo silaka jatemne Irani Etats-Unis ka kumanyoyen odamne na tle na Suisse jamana na ka konsoroma Iran ko benkan fosite se ka soro uninyoronche ni mguchu majo Liban uka benkan soro len yerebo de kufo kele uka jomoye nodian fambe la ali Liban nga kabinu yu tegenombla arabatemne Israel masigin ko auniche auka tlo majola.

0: Aunola nge kanya tan woron flastira mande dugula kanya tan shegi benyame ani kotonu.
1: Isuf Zerbo.
0: Au danse RFI manega ka wala yen kuna foli kenela bi karelo jwen kalot le muga ani kelenye Niger ni Benin kak manyo yo bi sina sanko ku ka danche o dayele djumalo ni kunu sibrelo Niger kono ko ministre Mohamed Toumba Toumbi kotonu o kumu kono jamna flawo ministre o ni don kela o ka akli fali on ko Niger ye la ngini kren kren flake yani danche o ka yele a folo ye la kana ko benka brono blaye Mimba yirako jamana dokana ke dagaye ka jamana were kele a flana ye ko konogeya ye konogeya ye dunan surasu sigili ko kan dancho kerefe Niger tumbika bene galaki ko Francis surasu bi soro akaji ko kolokan ni ka baroke Niger juguyala Burkina wasa deun ye dine ni patoko sariya ta kunu sariya yin takundo ye ka damakenyeli ke dinaw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka farinya walo ni kumakan jugu kɛlɛ dinaw kɔnɔ misalila ni mɔgɔ minɛna dinɛ dɔ burujali walima nɛni kumaw la a tigi bi se ka ɲangi ka ta san kelen fɔ ka taa se san wolonfila kaso ma sariya yin b'a fɔ fana ko mɔgɔ bɛɛ bi se k'a ka bato kɛ yɔrɔ min ka di a ye nka n k'a ma daga de ko batoso ka jɔ foroba baarakɛyɔrɔ la o yɔrɔ yin de tun ma bɛn dɔw ma n'u tun ye sariya yin sɛbɛkɔrɔkɔn o de tun kɛra limam Mohamed Kindo n'a nɔfɛ mɔgɔw dɔ minɛ kun ye La Guinée, il manne donna sanu bo barala sisa. Jamana kuntri Mamadi Dumbuyaye la treta kunu ko sanu fosi detina na bokata koka a bayelema bali. La tre tara jamana kuntri ni sanu bolo kala yere do de senfe. La Guinée ko jamana ka tono basoro dugu jukoro na folo bolila. La lacha dukure binya fole kanwe.
2: Jamana don ka seka ugo dugu jukoro na folo tono bo ani jamana ka yirwa fere la tre inta kunye odiye Mamadi Dumbuya fe o kama aye kankare madda ke ka gele ya sanu bolo wi. Sanu bayelema bali la bolila aku sanu bara chakeda mogoma akakuma ukono ko anana unye koro katiendi fo uye kama na moko sifela nyiningalila ka nana akalaidu kandi timeli la jamana don sigilindu ka minkono kabi watijan aba frakan kale kele inka fangata ka yi laidu de ta ka fusiri gele ya la mimbika jamana don bali ka uka dugu jukoro na fulo tonobo aka fola la ginebe jati jamana baufe dugu jukoro na fulo chama beyoromi nga kate ka seka atonosoro nibere kama jamana kuntiki ye latigeta ka la gine sanu mboli bali kafra oka aku sanu baile mali barabe fanabe na ke jamana kono sisan aba fo ka gele ya sanu bolo uye ko fenfe mana iku gele ya ka la gine sanu baile mabali labo kunyangili berebeda otiki kun kunyangili fere do ye ka atiki ka jamaru ya seben bosi ala anika andomine kiri nyakoro
0: Falgrogena ke kibaro la sisan kap ver jamana ni idugge bi karinyo na kubu mon ukum kono bi sura ne kanya muga anifla wati akabako folo la espagne koro kap ver jamana ye balna ko ke ne ka plané benke o kama abiseka ko bereke suina kap ver de l'antan lao ni kap ver de l'antan lao yo fataja iko okumente meni o ye esajo sila ka akna taye erefi manikan ka de l'antan ka timna kela angalame
3: Kaverni Uruguay ka nyon kumbenda fe antena nokaya bauma uka kulin kon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bu bebolo nga harsi be soro ka ver bolo bauma Uruguay beba don ube chilu minu don ate chaya kosobe fokat la ka ver nanyu ka boko folo roje kosobe uni Espanyo nyokonje anya ade kuka kofet lonta akayinde kosobe uyu sinsi wade kam ka desela se Espanyma ndefe na fora ku yet lonta nde wala halia kelen wala ye do faro ka chesiri madron u ka kofet lontan na u bese ka gele a chaman na se Uruguay ma u bese ka Uruguay bali che lu donna u bese yere ka sebe ya soro Uruguay kan na foro u ka nyafet lontan na u yu chesiri ka ko ba u yira lontan kene kan u bu jija chugu ya mun na kofet lontan na wala hali ya kele wo fana u ka yira u ka nyafet lontan na ni wo kera dron u bese ka barna ya ko yira lontan kene kan
0: Nin tun ye sajo sila ka kelina ta ye farafinna jamana Cap Vert ka boko flanan kunkan sura ani irigwe jamana kulu ash la ni wakati la okumu kelin konan o kulu kelin konana Espagne ni Arabi Saoudi bi ñorona a Dakar di Espagne de la Sabula jamana ni ye kelu sabadon Arabi Saoudi la sunata la ne kanya kelin wakati jamana wer farafinna jamana wer o ye Egypte ani Nouvelle Zélande bnana kari ñorona Belgique uluka kulukona Belgique tunye flani benke oni Egypte o ka boko folola awni ke an lamlela
4: Parikolonyana je keneba Salif Sahanoko
1: fari ko lañu naje kené ba jëm kan kanu bo xawu aw minu ballaje ni wati na anka bololo Facebook san fe walma YouTube anka foli krenkreni bi aw bela jilenye alsa aw ka jëm kay nambe tanini e coupe du monde kuna fulide ñoron kumbe on ambado ka fuko frafina jamana tambunu be talike coupe du monde na u ka ñoron kumbe boko follow kera ka ban jamana fla pour drone de sebaya soro nani flani bi ke nani tira ka faraw ka tugna mina jëm ambena baro anka babu bi na talike wo de kamina jatimine ko okan babu flana oy boko flana ni u kran ka laben ci ko djume wala sa kato yo watijan djemukani coupe du monde ni koron sabana ambena kuma senegal tronta na kala hala de kan ni watina omi kuma be ka tia ko sobe bololo san fe ambena keneni kunje ni tronta na ngana lionel messi mbappe cristiano ronaldo ala fosinus vinicius uluka boko folo ala bana ci ko djume aw bismillah
4: aw ye djie ko lantamba samba fla anim wan woro diabo ni rfi mandin kanyi
1: ni RFI manekanye au bena dinye nyoko ndamba coupe du monde diabo ni RFI manekanye ina fafora jogo mina abeke chogo jume kari wo kari ani anka mokolele ale bambolo kumaso kono kaban anka chide krenkreni sajo dukure ale fana mambolo Etats-Unis jamana na sajo nitlo bana ini nyantuma
5: Salif,
1: senka ni wati ne kan ka soro ina otia
5: o era do salif dans le lit kene ni mbeti ni o la dala koy yani no ko mo ni ko kombe ka foko ande o kene de ka ina fawni bala ko fe ko ni la senegal ne de ka la mo ko pap taw ale ni norvege yere taw u tatan ka dat di ande ka ni si ko la ko gila o ma wa sa ka se ka u ni dantige ka ni si u ka si ni ko kombe ma o yo ko mi yere ma ko le do ko be ka da na fa ba de ko kombe na salif norvege bolo si de do ka da ka le de la ni ka se ka si ra ko ka ko no ga re bolo ka benefica senegal ale ka la ni be na ke mule o de ka foko ka se ba ya soro wala sa ka se ka di ayere ma ka se ka bo kulu ko rona la o de kama a ko ma ko le no ko be kuna ko le jilaw ni nali be ko na don ni la be ni kelo fa na be kana o lu de flag ni do ci di kene o be ni na ka foko u be ka ko be la gelen da kele ka ya ni pap tau senegal de ka mo ka na ka da ka le be ko
1: ale be ko mo be na o kan sa jo ka fara ko antu ni kabini kunu ngunu ka on do be ka foko chaya am se ka foko akuma ka on yere cementiera afro ba jabrani so rts ka kuna fo ni dilaw do fe ka foko senegal gelia do tumbe tonta na ka sabula ku jina yoro mina dunan jigi so mina atunka gele bulo ka dumuni ko soro ka fara ko antu ni ko dege karamo ko ka ben kan se ben ko no e kontra e ko fana tu ma se ka lawalia atara ku di munaka soro o ma lawalia fen chama fora a senegal tonta ku ni kan ni watina afana nya kuna fo ni soro ina ina wasajo
5: salif ministre ministre nga ambe a poste media de grand capo o de ko ni ko ni ni capo ni rts jabarani soba pour ba jabarani soye a ko dante de ko mina a semen tiara fana capo ko o la halia de senegal ko lan tan kulu tan ni watila sa data ni watila o ma ko ni ko tula ba o ma ko be o kaseka sisi o tan ni ko ko le ka ka tira soro capo ko ni gele o kana bo o watila o ye ko de ni de sonka gele a dawlate aina fa fara ko mina de kala mo ko faktaw ale ka saraliko ani aka sedel la qur'aniko o be keneka tolantano fananka dumuni ko o fana be keneka gele amul bugolo zulandi de sena kada ka bawo yere u be tokata dumuni sa ko fede ko kande wala sa ta kala do sa ta dumuni yana ma soro o soro la mule kama u ka fola ko u ka dumuni to bila ni o yo ka kuzine ko o de ma teka visa soro wala sa kala etazuni o de kama mana an ko ni jala kilib la jonde la o de federation tolantano la de kulu o luka la de bawo kada ka u ko bi teka ni ko ye for di ka di ko sa tobilité la wéro ni Sénégal jamana do mulu ci bilé des États-Unis wala taw ka seta ni ko labé ou yé nda amaté o sokola bi en pleine ya agelé koro an djigi ba sandro ka foko até na ke sababu yé kayé di wala ba sini to lantana no mita ndoko kumbé na tada ka uma ko beso baya de la uma ko beso ci bilé
1: o famu na sadio ini ci ko sobé Mamadou Kanté éré ni jaté mé sadio ka fotaw mé an tuguni ngunu kambé ka fo a kabini kunu Sénégal to lantana o kala hala ya kan yala efé ni jondé no béni koyna
6: de mbafo de foloko du sukashi bada don bauma amba don ko sali yere ko ta coupe du monde na angunungunu kuma tumbe senna pap chauka benkan sebe niwe contrat e kabri atora doho kelen yere a kuma tun be sen na Senegal ya ka da kan fana an hakili b'a la ko kabiri u bɔra coupe du monde jɔnjɔn na ministre so yere ɲamɔgɔ tun y'a fɔ ko u be do fara ka contrat la wa fana musaka ani wari mu ɲana ke diyama do be fara ka ni wo ye salaire ye n'a nana fo bi ko mankan be wulila a be kɛ dusukasi ba de n de fɛ fédération nɔ b'a la wa fana ministre so nɔ b'a la baw ma nunu ko sugu nunu a mɛ ɲanke n'an tara coupe du monde na k'a fɔ ko dege kalamɔgɔ to yɛrɛ munu be coupe du monde na bibi la ni y'u ka sarasɔngɔ ye n'u y'u ka contrat ye ani papiyew ta tɛ kelen ye yɛrɛ danfara caman de b'a la hali Senegal farafina kulu wɛrɛw yɛrɛ ka dege kalamɔgɔ MRC Faye nunu ani tɔw minnu y'a lɔn bi olu de ye farafina kulu sanba an b'a ye ko danfara caman de b'u ka contrat ani papiyew kan bi a tɛ faamuya cogo si la k'a fɔ ko papiyew de taara coupe d'afrique ta Senegal ye wa fana papiyew de ye Senegal ka coupe du monde naani jan sira sɔrɔ fo bi ale de filɛ nin ye coupe du monde na k'a fɔ ko manka dɔgɔmaniw bɛ mɛn ani balokow ni héberge prime kow a bɛ kɛ dusukasi ba de wa fana a tɛ kɛ lafiya ye tɔlɔntannaw la k'a fɔ ko n'u filɛ nin ye taala nord-ouest ka kunbe ni prépare la donc o bɛ kɛ gɛlɛya ba de ye baw maw ɲana k'u concentré de u ka nin boko ye nawuli nord-ouest
1: a bɛ kɛ gɛlɛya ba ye an yɛrɛ ye ka fara caw ka bɛnkan sɛbɛ kontra ko kan gɛlɛya tun bɛ tɔlɔntannaw fana kan an y'a mɛn k'a fɔ ko u ka dumuni ko bɛ taa dumuni ta kɔfɛ papicaw ka bɛnkan sɛbɛ ko ye an y'a mɛn k'a fɔ ko ale tun b'a laɲini a ka sara miliyɔn bi duuru kalo o kalo ko fédération kɔni olu tun y'a laɲini a fɛ ka ko ko bena miliyɔn bisaba o bena sara o bena o de di a ma an yɛrɛ y'a jate minɛ an yɛrɛ y'a laɲini ka a ko sɛgɛsɛgɛ yani an ka don kumaso nin kɔnɔ nka Senegal tɔlɔntan ko ɲɛnabɔ jekulu fédération kɔni olu ko k'olu datɛ bɛnkan sɛbɛn ko yi na ko a be papicaw yɛrɛ ni ministre so de cɛ nka a mana kɛ cogo cogo an ka jemukaw nataw la an bena kuma o ko kan an bena segi halisa coupe du monde kuma kɔnɔ an y'a ye demɛna na an y'a fɔ k'a fɔ ko farafina jamanaw tant de tali kɛ coupe du monde na o be ka tali kɛ coupe du monde na nka bokolu kan tɛ b'a y'a sɔrɔ n'o ye côte d'ivoire ka samaw ye ani ghana jamana nani olu cira nani ye filani binkɛ yala ɲɔgɔndani tun bɛ damina ni jate min filɛ ka da kɛnɛ kan ani ɲɔgɔndani tun bɛ damina waati min na ni jate nunu n'u jaabi nunu a kɛra balinako ye efɛ walima efɛ jamana dɔw tun bɛ na n tun u ni sɛbaya tun ka kan nka n'u ma sɔrɔ
6: a mɛn kɛ balinaya ko ye ko ɲuman baw ma an tun b'a dɔn ko a bɛna gɛlɛya dɔw bolo i n'a fɔ Senegal ani France de tun ɲanakɛ bɛn i n'a fɔ Marok fana ani Brésil de tun ɲanakɛ bɛn hari n'a sɔrɔ a labannakɛ filani bin kɛ RD Congo ani Portugal donc kulu u ni kulu dɔgɔmaniw tun bɛn bɛ Algérie fana ani Argentine donc a mɛnkɛ balinaya ko ye wa a kɛra nisɔndiya yɛrɛ de ye k'a ye ko kulu fitini minnu y'a la o tun minana ko kulu fitini yɛrɛ u ye kulubaw mina kɛ filanin bin kɛ RD Congo mɔgɔ si tun min sigina ye k'a bɛna gɛlɛya bila Portugal kan i n'a fɔ Cape Vert fana ɲɛ gɛlɛya bila Espagne ka tɔlɔntan cogo la cogo mun na donc don fɔlɔ a kɛra dumanba ye hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ ye minnu y'a lɔn a kɛra dusukasi ye Senegal ta Algérie ta olu kɛra dusukasi de wa don filananw yɛrɛ minnu da na fana Côte d'Ivoire mu ñalo wa tumbe seke se baaya soro baw ma ay ñuma ba chama de soro mu ñu yalo u kur la ka ke ci luye wo fana kera balna de dusu kashie doni bari hakli bala fo sizam an no yaro a gelaro tuko tuko hari na soro duru de don wo be na 16e finale soro
1: Côte d'Ivoire be na 16e finale soro efe si kasita la sadio anya ka foko Côte d'Ivoire kunu u tunye mo jigi fa kosobe u tunye fra final u tunye mo jigi fa kosobe mo wer tunye america foko abena laban Côte d'Ivoire ka se baaya yinga alabana ni a flani binye sadio anya ye ka foko itunye la série do kanye kunu Côte d'Ivoire ko kormo mo ngomo ntumbe Times Square la o ye nyaje minike ka foko olu ni so ndalendo u jigi bala ka foko be se baaya soro sadio yala yenda nyon kume ni mbani ko u jigi makariwa
5: e salik ina ko yakku ko min la ngamiri la mo homo ko ye Côte d'Ivoire ko kormo do mbahay nyon kume dey tele ko akeri bulu du tatiye akeri bulu ni saye mo kama akoro ka ko Côte d'Ivoire tetra yere ko akoro de ka ko Côte d'Ivoire ke bela gelo ko dey ay wasta ka tika ni se baya na ko almani ya ko nda ina ko u yere de na fama chairman je o de kera sababu ye Almanya ko ni labana ka ke ba soro ka ina ko ka jo kolo sira ni ya ya ko fanaye ani re ko tugo de nanyo ko mente de lenko ka ko ko bi sira ko de u ye ko de u ka te tani ke ba soro ko ga u yere de gelala to yere ma u kan na fama un jeli la o kera sababu ye u ni min le ko na ku ba de do Almanya do u yere de o do ka ko ni u ye na fama kele la soro u ta je adun labana ko tugo de la la o de kama ka ko hakki jigila do simo adinda aleka jemi ayake ni nikola pepe yenyan na kama do di ama kuma be sen halifa mo ko de sen mi ka fa mo halifa ayi o je chogo yami na ka ko ko di ba mere do bawo asifu di o ka se ka se ba soro ko ka se ka se jemi ka dalira
1: asitu muye ulu ka se ka se ba ya soro anya yi ka fo ko Côte d'Ivoire ka kunu en bokoni ani Senegal ni France itani a dan fara berete ulu nyokon chek sabula atako folo la anya yi ka fo ko Senegal tunye na fama chama soro Nicolas Jackson kana fama Ismail Assar kana fama nga alabana France ka se ba ya soro liye chelu saba ani kene Mamadou Kanté e ka jate minala ni nyokon kumeni dese yira euro jume Senegal ni France itche
6: Senegal ni France itche dese beye uka deuxième mi-temps de la amba donko système de jeu folo mun lara senkan nani ko fela la saba che majala la ni saba nya fela la wotun kera ko nyu mamba de pap tawche bawma ya to fo Sadio Mane ani Ismail Assar be segin ke na kerfe to lontan naw deme bawma France nya fe to lontan na far mam bawdo bubolo ina fo Olivier Dembélé ani Mbappé ani Désiré Doué donc o ya to fo u balila ku ka jeu da senkan to gomuna bari amba ye ko u bora deuxième mi-temps na tuma munna a galeyaro bolo bawma u segenendo ou second ou secondoni ouyato pour France ouye Olivier la numéro 10 la tout tout monde na anana kasara chama de que Sénégal ko fait longtemps na una voilà ça que c'est baya de France ma bi tolontana tolontan harina soro bi kulu keri kan ay possession balle soro a fora tout na fama munu yalon ya soro ni wodondron o beke dan fara chama de wode France de me voilà ça c'est baya soro wa Allemagne kunu harina soro ay chama je premier mitana anya eko ci lu ñuma munu yalla wu ya dombe undaf na ya don c'est parce que aya profiter de opportunité na wala c'est que ci lu do
1: nga Mamadou Kanté obé mu de jira crinkrin yalla sabula fili un tolontana ou de fili la wal ma dessine ayira de karama wo de fi kasabu bu ke fili ka yele mani munu fo ni de karama wo ma ulu yele mani ki sisa am sika fuko de karama ko ka famu baliya ani u ka famu baliya olé bestro ni chili wa anyon de kera Côte d'Ivoire farana yalla euro dollar fay emers ale de ma fili wa ni Côte d'Ivoire tira wali ma sabula chamambeka Côte d'Ivoire ka desininda Simon Adengraye chelumunje na fama minje chamambeka da odeka ni nyon kumi ni nasira yoro dola ni watina de karamoko de kafili debe frafinat toronta jamana uka debato ni frafinat jamana ube chiwa wali mafamu rete do
6: de karamoko kafili hakeke boama ba uma bine pap chau ni Senegal mafele amba donko de karamoko fana nyana ke faleni munu ke tiria kake anya e kwa sumayara do ni faleni na woye gele ya bade na ti Senegal la fwa e che lufla don tu mamuna de faleni utaminana kadaka toronta na usege na kabiri premi mitana donko faleni utu nyana ke tiria emer se faye fana woko kelen de don amba ko kabri toron damna na yere fli chama de kera bawma amba ko boko flow ni equateur atunye ko fe toron tan na munu sigi senna ni woy ak badu ani singoye ni sey na e falen de nati ke kusonu nati amba ko kusonu ay gele ya chama de soro ke singo bla krefela la gladwe ke nola amba singo alabana ke bojogi ni na mo shimalo na soro be segin duguni ni jonjoy na donc wo kera fili followe wa chelun no era amba eko yen jomande a segena mena a yere nyini kali ke wara sa o ke se kala bo bari emerse faye ye wati ninta wala sa ke se kala bo donc tuma dola de ke kala mo no be ye kunyuma nunu de se munu yalon senegal ya soro wafana ko di bari ya soro
1: sadio nit lo bana a al se kali ka soro anyen nyon ko meni anya la jenga aw mun bambule na kenekan ibaye iba abe son ka ke fin de be aw be fin do ye na aw maye yala Mamadou Kanté ka jati minani de ke karamo ko kadde se e fananye o de wa senegal ni france ka nyon
5: Daninche Salif Kosobe Francisca ni Côte d'Ivoire ta indela gelena ambiti kuti ngona kadaka ni France ni Côte d'Ivoire ta indela je France ni Allemagne u kadde kala moko o luka sale lu de kera na fama uye foka se baya di uma di de cha ale ni Julien Nagelsmann kadaka uye mo ko minu lado o lu de nana sa ni ko kunda indela ba foka se ka se baya di uma au kadde kala moko lu kala fasta wala ni le tsaye uma se ka jabi nati kanyesi auto degeta la mokolo nuka yele bali ma bawo fakton ale maseka jabi yereke kanyesi akoma obi kabu ya leka kubike ra oye miye MSI ayala nini kajadi do nati bawo ayimo okura ulado nga akili la oyerode la aye minu labo ka minu lado kadata adingira ni seko kofana ukele nka do uba seko uye resoro nyokon kumbena imiya bijati nile yere almanika chiru flana yi abena seko kofana ka chiru filinendo adema uyata usegila na utarado adingira kana ye nyanama mi uje ofana kira sababu doye osira kika de la nebi seka koko lulu nyokon kumbena flamu nu jela jelena fili chama mba kera yoro mina au fantena la anga dege kalama kodo ulu fantena la frasi alman uka seba ya froli
1: In chesa jo mumur kante mbi fi anka sinsi fin yoro do de kano ye a Senegal la kasifi Ibrahima Mbaye anya e kafoko a italike e kanna a tumoutuma a besigi a kofede ngal tumoutuma ona dona abe danfrake nama nama nafamadi abe cheludon a Senegal ni fransi kanyo kumbini ali a Ismaila Sarr min tume keneka a fin chaman je ner tuma la jero mina mugo chaman tume kule denine kadon a kadon a dona wati mina a cheludon yala efeli ni yoro ni nyoronda ni mbe yoro mina ni wati na Ibrahima Mbaye akanka to kofi wal makanka don
6: Abeke ko gele ya lemba de kafuka nyana ke bode to ko fe wolma nyana ke don amba ko Paris Saint Germain fananka na nyina wola khli ya kle inde don Ibrahima Mbaye na dona je kono tuma otuma abeche ludon bari nu ya ka demare ka ludon kabri damne ne na be gele ya chama soro amba ko kante minen na yere Luis Enrique tu nyowo kle inde wola khli ya kle inde sigi senna boko fla fo sa ba Ibrahima Mbaye do tumbe tolu dam ale be boko indamina bari amba ya beke gele bade kono watolonta nawdo de be munu yalon o busigi nu siglen be bankande o be lecture de jeu ke wala sa nu do naw ke ce que dans farasoro togo muna bibila alterna soro Ismaila Sarr mo chamande dimine ba koroba o ma ayti ayti lu nafa ma ay nafa ma chama munu je bari amba do ko Ismaila Sarr fana nafa chamande ba bolo kené kono wani temine ina yere ni chelu je leinte aya ira kené kan wa fana abi formu badela bi Ibrahima Mbaye sifinde do mun yalon aya ira anaka kamfana bi akere Ismaila Sarr akere Ibrahima Mbaye hakli be sege sigi ko nudona u be sege dam fara chama nati bawma toujours u tolontan toko ere ke kan kelende don u ke teri wa fana balo pie u be sege difference nati hare na soro tuma do lo mo be dimi Ismaila Sarr ko
1: mo be dimi Ismaila Sarr ko tuma do la sadio yala ko be tiko juma e a yero na tumbe nyoro ndani laje Ismaila Sarr na fama munu je ko ko romo do mo amunu be na u ya ajabi mina chukujme
5: Salif ina fo fambela kera chukujme kera jibike kadaka ani timo adingira ta iman jan yohona sendo donko ni moko bako komi jie balido ama sanka jie anana isen koro ike sanka atanka donde o sila tige de la koni moko dimina koronga kante ya fo chukujme nanye jate mineke aka nyukon kumbe mbena jelenka aye tisiri aye barabake wala saka seka be francis tolanta noma o kera sababu yere ale ye francis ko tolanta no sege o sira tigela ni Ibrahima Mbaye ni musu gona nana ka soro ko tolanta no sege na ufala bise ka bara tola te ne bolo ina ko yaka tugo mina Ibrahima Mbaye ni ka soro ibe ka tolanta na na bara tugo mina abe ka jabi nyana ma dima kana ufale ni ya fale ni ma ke doni a jabi bena yele ma o de kama Ibrahima Mbaye lefe abe ka la bara tugo mina ka labo kofe aka tanye otogola bawo abeka jari yana masoro ko de la anka na fale ko
1: anka na fale folo sadio ninze ina alla me bahaw anya la nyini ufe uka amma la nyini fe ninze no ka tegere fo wal ma wochika nga anko kurutan an kono uka fle farafina jamanu be talike coupe du monde uka fle ube kuru hake mindi uma uye uminu fonyi anko lame
7: far gor nyala way jaba fulu antle suba jira kera tan ko ka dala jeli fulu salifi fulu ko so tal amma dala ka bo Burkina Faso zedu gu salifu iko abi kuru lo dibia okay ne lo bi kuru tandi rsema ka kuru ko lo to ko ndi maroko ma wala ana kuru u duru di Senegal ma fasena ati sigi me sena mo luke
8: far gor nyala ya kana ba salifu sanu mo fato ma shiru shishi ka bo jidi kuru tan elephant de la Côte d'Ivoire kuru tan lion de la classe oui kuru tan kodi ganama 5 ka kuru nuru kodi senegalima ka ifolu ina kali dola lu do shenka na la sona fra finadina alloro fa nina kubu monno parce anka ye code war ani bengala balo anka ya luka meke kuru tane di nime telephone de la code war ma kaldina alloro fa na la sona ka ira fra fina ekibu la ko tekniki ukote kuruari koni mota nina la to balonko alumina nene doni alumina na minti da kleme kono ma alman shira kalubishi kurtan le kondina ma na lasona dina sudan ay la kururo dualma
9: rewi manenga ba sawa ami fu kay kay to bela jene fu marsel bido ka bokko divar an wonni se kam mi fu ku dumon ka am se ko hakemin di anga fara ko jamono na kirengena na madam ni marokko hu sira ko machi kiringa yo ka machi ni kiringe kat pon bolo bolo am se ka ku wolo fla dulu ma anji ki bolo ka lo bisika tayro ja ubonu kwa rami Senegal yere au difete keme ameseka kuru duru nyon duluma anji mabo kwa dwar fana ameseka kuru nyan duluma ala no bora ka ver fana so wi duluma izito fana ulu fana tatu ya haki kwa nate teme kubi sabaka
1: ni tunye ala me baka uka jate ude farafina jamana munuka boko folo kan sisa boko filana ulu damina rakaba anya fo folo ina kwa divar ulu yuka boko filana ki olabana uka chiliye kap ver ulu fananta abolo dale mbibi Senegal ta ubena asini mamuru kante nunu boko filana nunu farafina jamana munubeka talike ala ye, misali la Senegal ale mbeka na donata ula nunu boko filana nunu kanka tani ninye choko jime wala sa uka seka season final season de final sila soro
6: salifa amba donko ube nyana ke sebaga ya soro akera Cap Vere wo akera RD Congo wo akera Senegal wo ubenya na ke sebaga ya soro bari ma munu tora tente mo ko simen sebaga ya soro na bora ganama doye flani mbinde ke doye deseke wa bibila unyanaka mafele de munyal mumme uye filimunu ke uka boko foloina Senegal anyanaka mafele ay filimunu ke wa RD Congo ni Cap Vere harina soro wotu nyuka la haliade ke na ke défendre que bao abari amba don ko nunu boko flanan nunu foku ka jeu toko falende ke ta wala sa ke se ba haya cham ke se ke tilu chaman don ke se ba haya soro bibila amba don ko mer 3e ube bari a fora toko toko foike se ba haya de nyini wala sa ke se ke 16e de finale sira soro ko no ya le mala wa fana ki midi ko 16e de finale ni kera mer 3e ni be se ke na benni gele ya le mbawye akera argentine wa akera almanye wo nu boro ko pulu kono joyoro folo la kera espagne wo donc bibila akera tuko tuko foku sinsin de ka foko anyana ke sebaya de soro anka boko flanan na wala sa boko sabana anke sebaya soro tuguni keke joyoro folo la walma joyoro flanan
1: mamadou kanté samba flani tan ci coupe du monde na senegal tunye a sebaya soro ani polonche nga amase ka 16e de finale sira soro nga samba flani muga ani dur coupe du monde wa atun ci ra pays ba fe aka boko folo la alabana ka 16e de finale sira soro yela nyina fana e hakilila ay tira ka boko folo la Senegal jigi bala ka foka bisika 16e de finale sira soro wa
6: misalite abena geleya bawma kulute kelenye ninine ani Norvège de nyanake be Norvège kulude mu nyalom bibila ay joyoro fa ko nyuma wafana ube ko ba de yirala bawma tolon tan namu nube be kabru de miseni ma ube sifi una fo u korbale ngol de be nyokom fe donc atena noya wa Norvège ni foka bugo de wala sa ke se de miseni
1: foka bugo o don te fana ni Norvège bugura Irak fana bena Irak fana bena o fana kan bugo wala saka saka demi final de saison demi final sera soro asajo nyoko kumbe fra final jamana ubeka tako flo flana ubeka laben do yire utake kaban e fana hakile lala ni tako flana ni kran ka laben chogo message
5: salif de fone ka ni kali laban de la kante ba ni o ni kali yere yere ri tengu pakaw ba uta nyoko kumbe flo kuntele ko ko Senegal ko du monde tamene na demi bonde flo ay oje ay laban flo se baya soro ni ka soro ni se fra di diabula ako djigibula ko sobe ko flo tan law yere fana bo kala ma djigibula amban djibida ka ka foka be na bo chogola o tamene ko yemi fo ko katan ka ni bo ko flana ni da bo chogo ni na salif ambe hakmi na djigi ko ni ta foko tuji ko ni se bora la pew tuji ale se bora la da ka ka bo ko flo atira flana atira e o tamene ko to fana be ka ke chogo mina ante ya ko chogo ya mina ate tamene ola sebaya gronde de saka uboko ula sadaka joro sabana hari ni para la yarma uka sezem de final be sonka gele ibolo sebaya uka sa ko gronde
1: uka kanka sebaya gronde soro
6: wa wo misalia mun kere Senegal tala coupe du monde mine na kere ko di bar la tebe bawma ko di bar 2014 ay sebaya kele nda soro ko boko folo flana ay dese soro wa sabana fana ala bana ke dese soro fa bora donc na wo misalia kele mina do ka bina gele yabol
1: abena gele yabol ina fo sadia fo chukubi na Tunisie ko ni ulu sigira ka ba sadia Mamadou Kanté RD Congo alebena ani Algérie Algérie fanantun tira chelou saba ani fou ani Argentine ka ñoko dana jatimina am sika ke Messi ye chelu sabado Mbappe chelu fla Alan Alifani chelu fla jatimina jume be ebolo Tolontana ngana nuka boko folonika
6: Tolontana ngana chama yu yereira Alan yafo Mbappe yafo Olivier yafo wafana Messi ani Jonathan Davis kulu chama na Tolontana chama yu yereira wala minia malele bifi afana nye chelu kele ndong Espanya chelu folo woba irako abena ke coupe du monde mu ñalon Tolontana baw bu yere yira la wari am fanan be Sadio Mane konone wala sa fanan ki yere yira baw ma fanan da be Tolontana baw ba ni coupe du monde
1: Cristiano Ronaldo
6: fana konone mbade do ina fo vitinya fanan konone mbade on togo muna harina soro Joao Neves ale chelu folo don uka boko folo
1: tegere fo wal ma bo chika Mamadou Kanté
6: nka tegere fo abeke Maroc de anuka boadi fo 6 ans
1: Sadio Doucouré bambolo cabinet États-Unis ka tegere fo wal ma bo chika
5: alik le ko ni tegere fo abeke ci para kula jamara ni ko ko ba ko ba ko tele jene dama ta da ka yuta fa so ko
1: ni ini se ko ini che ko se be Sadio Doucouré Mamadou Kanté ini che ko se be aw kambe do ko ngore